sa gilubilan matarap kaguhila sana. Hindi pasapatan sa biyikuwanda sana. Sa gilubilan matarap kaguhila sana.